Kishka común li conquista li jalan jalan chi cooperativas u li la kishta li manca kwisa li junjuk chi kalepal mala li tenamik sabar kwi nakulak li pukte si bal esilal jain kulmakul li sail cholak chokere chiru li lok lakutan jain cho chi sakauk naka bantyo shi chiru li kakwa dios li ka kyuam nashke Rakhlal kutanish mana po nakanaw sa kwang ko ut kakihan chalre malakanas naw po naktil na kukwang sa shpen diruchi chocho kanak sa anayin si kiapskush fede kobera li kiochi kulak bi sa le mueba li kiochi kulak sa le kooperativa li kiochi kulak sa le kiang anak kwan na kakultika cheru nak na kukulak Likin li shteng maga rish kambal li hunkuk chi esila li hunkuk chi nalep sa le kyan sa le rocho chnal sa le kooperativa ut batyan na tohpar na kulak li shkiak li pukte si bal esila lha in Kulmak bi li sayin chola chokere na koybeni na kyo chi pek li hunkuk chi angel o tento gosh banun kil o yo kochak chish kultikan kil chiru rubelak chiru ebli kutan yo chak chinumek ka na ahmannak mare to alinak banun kil humpayak ikan helza shkabanak mare shokay mare shatsakachkol mare ahkwi ngashka keretal lishtusulal ikan hel o erak tento shkabanu chandurak nak shkabanu malak tam chiku tento rilpal tento silpal rish li nalep hain li nakakot sa legyan eska nakakwa eska skisin chokere la es li nake kolomi li hunhung chi kooperativa ahel ru nakte nau ahel ru nakte ril te kere tal utte ke ahwi chi angelak li hunhung chi esila li hunhung chi nalep li nakakot sa legyan shbanak kultika kere nak naka Kultika cheru nak makwa kakwi nak yoko chira binkil Makwa kakwi nak yo chikulat li hunhuk chesilal Tento panakwi shkepal chi angelak li barkwan Nak itawru laish nak okanta panumang Ut uril palbi chi chabil li hunhuk chi angel Nak inga yo chi ushmang li baik Nak tento chabil yoko chishpanukil Shpanak nak naka kultika kwi cheru nak mare sa shonal yoko chishpanu ke laban mare inka us mare kyal taka panu nak yoko chik angelak aran aban nishchabilan nak taka chapsibalish mare inka taka tau tento takal sa shbeun tento chichabil taban mak taberesiman kli kuku chik angel li nakwan sa li falang falang chik kooperativa sa nan li kwi kushib chik nalep li nakak shkulti